0: Madame, eigentlich war ich bemüht, Jerry.
1: Leute, Leute, ich bin Tore Agi. Tore, Tore. Neu ist Hargi Gada, um zu sagen,
0: Hoi.
1: Masu, Tindok, bei Jauni, Heibenine.
0: Panne, Madame, ich bin Jerry. Sir, ich bin Jerry.
2: Ja, immer.
0: Sir.
2: Lalo, Sengo. Kari lelegi nang bo.
0: Madame, so Torang, Lere, Sarbungai, Dun Lehuri, Mapanda.
2: Oho. Noi madam do amuk to sang la ko haire mo
0: pani sir ai hai jaru ke
1: hai ma moi baba di phirol hom biram ji na yau bi ra roi hai bi ri bro kari no wa lan de am ta ngang da na ai ngon da at mun na yeng du na lai ri de bo
2: ai bo kari khom do bono na si di nang gi na ta u si bo
1: ai bo kari ta ro ba ge
2: ngasise nangse yengbo gi pien manai di tana uro binangi mai thu koira uno binangi misna ta phara banangi simba tum tak ta wanangi na to sung phiran sar banangi haksang da wai wai ta re ba nangi shamla seli be phijo na asang ma su gi pambom kot pi phuri asang ma su gi sari phul mi pam hong bu ya da na asuk ki matik ba jai asuk koi ba se adu gum na phaja ba amuk ta udri na ti nang bu ya ma te ng bo se no pe ta u nei gon da amuk ti ng o se ng ti ng o na ti pho tu am tan la ho ge ba
1: si wai na ti ya ra bro
2: se ya ri ya ri se adu ti ready 1 Tu. Ah, yari yari. Ado sandia.
1: Ayo.
2: Nangi photo se phajana prem se laga ai gi photo ga punna ai ka da the laga thanam gi ko.
1: Hoi. Nanak ta tham ko. Ado ai bu tin do pati yau bi ra roi hai biri bro.
2: Ai gi phibam si da. Ai. Ai yau ra roi da.
1: Natie, moi baba di gari manong da dum pham laga laibiyo. Chatta di chatlo si kai tobogi.
2: Sandhya, aibo hanjil hanjin kai hobiran. Nang na aibo chatta di chatlo si hai bagum. Aine su nang bu chatta di chatla ningdi. Ina akta leang da na sumak lai haningi. Nasi di ibani gi marakta, kya na bako bo sambal lama kharak bagum tauri. Kham di da kadom da kino.
1: Mai hau nabi amuk tawrak la tau nisi.
2: Ta sing na haira bada, nang na thabak tok laga, yam si da leang dina lai bada ne. Imong si da thoi na uho badi lai gada ba maanti. Wa pham se, nang onda di, na kok tak da braza tarak pagum tok langwa ni. Adu mak nabu, nang gya paa mada yet la roi hai ni yet raba ni. Naak, sat horo. Ay le hau ragi.
1: Moi baba, ay shu pum namak khangi. Adu bune, tolo khakki wa na tabida. Ayak income tax officer amani aigi service ki matam chuloi gada ba khara diwali
2: aduna bu nangi interest thu gaining di saluro haire da na adu gi shumatak ta nak na sa na hani aina han ni masimona suibani gi marak ta lainari ba mari ase kom thorak na bagi maram ma oira ka dori bra
1: moi baba se hana ga manadre wakhal yam na pik thagre nupa malak tre ko wakhal lai na dum narakani ko moi baba karim ta khanbiru nu se aishu ayo raga imphal da transfer ta unaba soidan hona rake aduga ibani nu ngai na yum si de lai mina rasi si yori di yare da na phare se yo bira roi hai raba ni na patha bi hauro aishu matam si yarak tre chat lukhi ge ko
2: thank khani salo salo
1: chat lo hai ga no chat lo ro hai yo ba
2: ho saluro

0: Mesdames, ai sunt de legere, mesdames.
1: Oh, yai ma. Lao lao, bo zai xin jie ka de tang er lao.
0: Oh, mesdames.
1: Hai, ngai ko. Yai ma. Na gari no ngai ta ba lai ba ke. Nan ma khai man man na de da.
0: Gari shu thui do pa le je de me da.
1: Adu di nang bu na sangam dra bro.
0: Ngam me da me da.
1: Tong no yai ma. Mai thong na puk ning gi ming sel ni hai na ri ba ni. Nang kwa lot ka no.
0: Madam, si yo birakle. Aina airport ok palak chiri buse. Madam khakte na te. Ekhoi gi sar suni. Ek tang her si. Ekhoi sar do. Halak lani. Pune sat min nak rasi. Som da gari manung da potha bira ro madam.
1: Aiko. Aibu. Khoi rang bana lai ta pham khangdre. Kai daura ge. Hayo. Hayu yai ma ma kai daura ge.
0: Madam, ekoi sar do.
1: Kai daura ge.
0: Yeng biu si. Ngasi gi pau si sti yauri ba. Ekoi sari photo si yeng biu madam.
1: Kari. Pau si e dadi. Ma gi photo di karam na.
0: Yeng biu.
1: Kadai. Kadai. Pau si e do piro oi muta. Siti ma gi photo ni. Kari hai ba. Thauna phapa ki tamak. Gallantry Award Pankraba, ex-army,

0: annemi kaybedip o hıybettara bırak. Annem var o kiba. Annem nasıl di? Nasıl di sen dokla ki kanne lağla bir ay bu? Karigi ne o? Karigi ne o ay ya matte su sen dokna oldana. Ne tam oydu pumdu ne set kiba bu karigi ne o? Nangi tamoy kanmalle moy baba. Nangi tamoy kanmalle.
1: Madam. Onu mukse isur magile lane. Bunda mama ki nunda. Ele kuptra yor kre. Koy sar bu okuruz. Se. Lei prensi. Tadiro meda.
0: Tu bu ni ayma.
1: Madam.
0: Ishor gili la bu di oyra basu nong damma ki nong dambu oyra basu. Magi tamoy na ta kri ba ta pam singu di ay nani masi mati ay ke hiral ni
1: ingyo me da zati gi tu ho ni piral tu na puto rakhi basi koi sar ga ta ni me da
0: mani ba mani mani ay ma mani kadai lai pare nai be tu di
1: le me da
0: kadai no
1: lo giro me da
0: Tawaigi tawai oibo Kainaram daigi mikup sida Nanai nubi ayangna Tawai outraba nanging aksam sida Lairangi paring se Hoksari Handaki mapok sida di Lama kang da tat kraba nang aigi marise Lairang paring sina sakibu oiduna Matangi mapok lang ondati Tatrava marivu oyan biyu Tatrava marivu oyan biyu ne Sintarakli ba pirangi marik sina Nairangi kuzo poidu na Nangi na kong thambal da kachari ko pamu pa Tatkrava nang aigi nung sigi lang lasi di Ugli tatkrava te lang gagum Handaki mapok tadi hang labanong dol sida koi pai pai dunalay aurasano koi pai pai dunalay aurasano salo ko moy baba salo ko salo moy baba

nga sinimi dawai rang pung mga gaminit ani. Tamzari ngai ko dakisi. Nimidang wai rang pung mga makaitaba matamda kutol tamjagani sumang lila idaw lila sigi ahan batangkak lila sanabiga daba maitai lema jatrakam drama association gi lila kangbo. Naharol gi konjol thoram tamjari nimidang pung taru kaminit tara nasigi thoram da lila macha lairai bakta vacation chatpa tahanjagani lilaiba yaifabi kaisham amadi lila lanthopi kada basingna naharol khonjal gi kangbu khungang gi thoram kangla channel legi rile da tahanjagani numidang pung taru kamini nifu nga asigi khungang gi thoram da thamjari maibam tomba singna sakpa khunungi se amadi khunja singi wahangi paukhum thoramasida paukhum pipi kada ba doctor leitam nabachandra amadi thoram lanthopi kada ba yumnam me machanu thoramasi uputhupana rai chanda jingtham matam gi wafam tahanjagani numidang pung tarit kaminit nifumanga aiba uma maimbam good evening manipur mahusagum khudol tamjagani numidang pung tarit kaminit yangkhai wakhalamadi sei thamjari numidang pung mapal kaminit manga git lan thoktuna tahanjagani numidang pung tara

Akasbani Imphal. Haujani wimba pung tarani thoi tare ngasigi Kangla channel ge ani suba thoram pareng sandok pahujari. Sandok sariba medium wave meter sahomni phu dasmi ama kilohertz sanipal marfuni thoi. Haujani Manipur

In pui ki thauram tabiri. Tabiri basi akasani fagi kangla channel ni hauji mar paiti emani thadu wi thauram mathang mathang oina ta fangbirgani.

0: mi kungna ta ba charang na ba wai chin gra ba ko edu ai gi lam du ga kungang gi lam dam gi asik pasi ga kya ta khena khra ba no office chuti nu mi chi da asum na ngai ha koi thok pasi nu ngai tro
1: hai gum la da na kungang gi ching ya tam ya gi lam dam se kya da pukning hu na phaja khra ba no mui tha zo kar sing hak ta kham pho ba
0: kari gi ro kham doi ba
1: tu asigi ching ya da hori ba upam bi sing se asigi ma khong da photo khara nam khise ba
0: yai yai nam khise yai kumtharo ya
1: kari ma ming kau ba janu masida hori ba mana pung ba pangwang su wang da ba upam bi sing si bo
0: khong dine sigi si bu kari ma ming karom doi janu
1: phaja phaja ba ma chu gi mana sing na yom khai pa li se phaja dra mi
0: phaja yam sa thi na phaja ya wo
1: mana sing se kaya da phajari ba no hai mi se ukhong si da lep ke ba mobile phone gi camera adu gi photo na mo o ba
0: e na ma ke na ma ke se padana lepo se si ukhong se lepo lepo
1: lepe se na mo se
0: as na khut ye to no u ba bi du da pa yu ne
1: au se pa re se
0: yare smiling knock pet ready 1 2 3
1: pasabra
0: fine as kubaza ma
1: adu asigi nungjau sida mobile phone do thamlaga auto click ta ibani punna photo number yaruidro moita cha
0: yani na
1: ma adui di tham mobile ibani punna na minna na ba
0: ngai koko mobile phone do auto click lai re yare na na phajana lepo ai auto click thana maga ne nangna nakta cancel a lepo doi ni ko
1: hoi la o ai ye tham gorom da
0: yare ai lepe smiling okay
1: Pajabra yeng sini.
0: Ati yeng ore.
1: Kada ino ba.
0: Pajadrego.
1: Hai ma. Ya pajay ye ko pajama.
0: Ado matang sidi kada kurshige.
1: Kada ida koiru khisige. Kaino maning singla e. Isan rupi khungang ong bimem sa hoida ngatang sanglu siro.
0: Kaido banone.
1: Hai ma. Ningon sa kobo sunak silak le.

kita na ngamuntay mo di yung lagayon. Sabi ba palo yung iba yung lagtalibili? May sapaong na mamaan, brother. Ay, isang ka na may sapaong landing labas. Na ngamuntay mo di yung lagayon. May sapaong na mamaan.